0: hao kwenda sa kusara suri chilangwa ichi cha kwenda sa kutanga no simba simba sakutimwe na mdoko weza nukandika wakadakara pambuwa ino nani nivo ndukudakara ngo kandika ndo shibunga ija na mumu wana wadoko kana kubunga ija na mumu wapikini uya juwao uya maria au kandika ndhamu na raju kana mdono wango muda nche nga vie nga kudirele raju kutia kwenda sa kutikira chilangwa ichi cha wana wadoko Chilongo cha wana wadoko chinezo ni wana wadoko chashpinda kuna wana wadoko wezi nukudea Maria Avil Kurusa. Tenja nani? Gukutisoka na nyamazi? Linoda kupangira inini? Linoda kupangira Maria? Kwa mwenoda kupangira iwewe Manueli? Pa chilongo cha nyamazi ndipi ukandika ndega, nukandika wana rosa, anada kujibesa ngondawa yisoko na nyamazi. Atishikatu tampa kuriri vichinjwa tavisa paso nyamazi, ndada kufunjisa rosa viki laki lukamba kudini. Akwanisa kunufunja kanaena kupono kushoni. Kanaripi. Rosa, nupona?
1: Ndinopona.
0: Viki laku lukamba kudini.
1: Viki langu lukamba kushoni.
0: Rosa, mwishapu shoko kwanisa kuita pakati kufiki laku?
1: Lukamba kutamba tudo. Jogarneka, nisindi shumweni.
0: Nisindi shumweni. Kana uya mdenu wako aripi kutamba neka, aripi kutamba tudo. Nguwapi mpango unumpekeja?
1: Jigana kutamba, jendo zinja uchoni nani.
0: Nijona, nyamasi tustu kubuya ngondawa yonjende jinobatika nukumwe kushipa. Mwishapisha unurangalira ngondawa yisoko na mpwede.
1: Kumwe kushipa inovita njenda jakavanda. Nukudea tishadotambira paya panukumwe kushipa.
0: Nijona, tishadotambira paya panukumwe kushipa. Tindika na kutambira ngambu. Kuhonelera paya patinu da kutamba. Paya patinu gara. Kuti jonojo njujangu na tibesa kutitame kubatika nongjenda. Ila ndila na soko redu, ndenda jinabatika unukuma yukushipa. Ndenda jakawanda, ningada kumenenga, ninoti malaria, kolera, nyoka jomundani. Nojimweni ndenda janishika zili. Inino ziva kutitusu tibatika ni malaria, mtunga jinobarana mukuma yukushipa. Jingafa kundhoko, jinovia kotiruma, nukudea itusu nabatika nungine ndu. Ningananga ngonyoka jomundani, mshamba ukuma ya rashipa. Kumwa chikaziku, dora, shuntuo shove, shuna titora kutitusu, chiwana na njenda yuku nungani mwamdani. Indawa yon hoyo, inina nanga kutidencha Maria, dencha ikana Manueli, kana Christina, Amelia, akwanisa kukwederela raju, azwe mpango jedu, jatina jupa suwa na nyamasi. Atito tikabuyu zinji, rosa, tinaitendi.
1: Kati tukire mulavi nuzina shitende wa chiwana do, tukira nushuni.
2: Chama jangu. Da goma incha mwaneno chilewe jesu sefano isharash numulawe unazina shtendewa chama na wadoku. Nyamasi nukwanesa kumenenga shtendewa shunganana shunamwa na wadoku kutitusu wana wadoku tigara chuchiziwa ngoshapi shtendewa shedu. Kukira nukusuni. Itusu wana wadoku tinashu shtendewa chukujija. Tinashu shtendewa chukugara nukama. Tinashu shtendewa chukutamba. Tinashu shtendewa chukuha. Itusu wana wadoko tinashu shtendewa ishu zinji. Nukudea nyamasi nukwanesa kumenenga shtendewa ishu shirongo muna. Ndeshkwanesa kumuduri jira ngeni itusu tinashu shtendewa ishu ndoshu. Karani makata ya njimi. Itusu tinashu shtendewa chukujija ngukuti itusu tinga kwanesa kujija. Tino kwanesa kuvaka mangwana wedu wokushoni. Tino kwanesa kugara mjijizi. Tino kwanesa tinga jija. Tino kwanesa kugara mpulisya. Nukwanisa wa kugana mtu kukuluwa yonika ino Mosambiki. Itusu wanadoka tinashu tindehwa chokuha ngeni. Kukuti itusu tinga kwanisa kuha tinukwanisa kukwela no homo kushoni. Itusu wanadoka tinashu tindehwa chokutamba. Kukuti itusu wanadoka tinudikana kukwela no erudu. Tinga kwanisa kutamba tinukwanisa kudakara chokushoni. Itusu wana wadoka tinashu tindewa chogara nukama ngini. Gukuti gama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuweranta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea itusu nandika na kurelemeje shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Pasi nyamasi nui mangu hapa nui mlavu na zina shitinewa chona wadoko. Sera nushoni, pigira nushoni, chirongwa chondumuri. Bye!

0: kota kwanisa kusara sure.
1: Wachiwana kudini, watamba ngundawa chimungwechi?
0: Ndatamba.
1: Ndijona, ngatitambe teso, ngatidakane. Kukuti chichira ungo chivana wadoko chinezo, nuvana wadoko chishpina, nuvana wadoko. Chinodikana kutamba, ijo ndichona chitendeho chedu. Kudakara itusu kukwira nureduction. Tukwanisa kusia mpango jedu, tukwanisa kujijisana ngundawa yosoko na nyamasa. Ntende jilabatika nukumwa yukushiku. Iwo mgeni wangu, mwesha kusha kurangalia ngundawa soko mbo. Isoko mwe mnejijesu, sepishona, mnjishona. Tino dikana kutamba kushona. Kuvonelela mwe matino tamba, kumwa iya ya tinoma. Ngatisote kushona. Imu mwema jibaba, mina dikana kutivonelela itusu vana waduku. Kuna uya mgeni wangu anakwere rimwe, anumakwere mavili. Iena ajusivi kutukumwa iya kashipa, kumwa iya kachena. Kumwa ino dikana kumwiwa nga ii. Kumwa ishikadikani kumwa nga ii. Imwe mwema jimami na dikana kutusote sesa ushoni itusu vana wadoko. Kumwa iya ya tinoda kumwa. Kwa chitipeke jaya kachena. Mungatama kutivonelela itusu vana wadoko. Ati nizo gari mguili kana ati nizo jisivi kuti kumwa ya tinomani. Kikumwa ya kashipa kumwa ino tipeke jendina. Iwewe mdoni wangu na makweli gumi. Iwewe ono kwanisa kusuka plato. Ungapela kusuka plato ino dikana kuchaila kumwa iya ya wapela kusheja. Sheja, kuti mtunga jitame kuima kundhopo, chibarane kundhopo. Tunadikana kuchaira, kuti pagare pakavoma, mtunga awo jinenda kubarira ntambo, jinotizira ntambo. Kudea, tunajivirira malaria. Mpango msinji jetu kwanisa kusia pakati po shirongwa chedu. Pakati po kutamba, po vana radoku. Itusu kile kutamba, kwa mwati kujijisana. Mundawe soko nyamasi, soko guri, soko nyojijisa, soko nyopangira. Mbenda nyobatika mundawe kumwa yukushipa. Ile ndila na soko yetu kwanisa kubunga ija panguwa ino. Pachirongwa chandu mwere. Choja kuna wafrikiri kutishi nchilango cha vana wadoko, chinezo na vana wadoko, choshpinda kuna vana wadoko vese. Maria, kana Manuel, ukuchona kudini nchilango iji, ukwanisa kujija ushoni? Mpango jetu kwanisa kusia iwa ukujiza? Nijona, chuna ino kwanisa kundakarisa inini po mwanya Rosa. Rosa kwanisa kundivunja, mwushafishwa kwanisa kutivisira pa suwe na nyomasa.
2: Ndavika chimundu.
0: Timbirei.
2: Tomala.

0: Producción. Manodoko, church pinok na vanamadoko vis, nukdea. Gatana koprikira mulavi na zina chingano, tinovira yusam samiwal, suela ko chingano, tinovia, tochene, kapomo, tochisiam pango, jedu jokupejisira. Prikira nukshoni chingano.
1: Nchangamizi wa kukira radi Musambiki. Ndimi Shohani Gabriel Shohani. Ndavia panu pa radi Musambiki. Nchingano changu. Kukirani. Shokaita shokaita. Nga shuro. Nesintede. Tesi tuno yuziyo ki shuro. Kukingano shwese shuro kangwa la maningi. Nesintede yoka matapadoko. Mwona shuro. Nesintede vai gara vese. Shuro jia jesu. Wae visa saja pa muzi. Nesintede kafundisi. Shuro jia jesu basa visa saja kwa ni. Kwa saja kuruwa na kwa api. Shuka na ii. Uwa ushwa niso. Nota kwa mtu maro. Mwoda na nungo. Nota kwa mtu maro kontrolo. Sintheda kana nga shuro ntiji seivo nipanini kina koiteni kondhono. Shuro kana woka guma kondhono. Vatai gawa tipu wafadia. Wanda usikufa. Guma kondhono. Kari novia vantua nopesa wo wafa. Nana ii nyama iyo. Kana utaka katato. Uwana uwa warubu muka. Uvunisa mkato. Kumisa visa sajil. Kumisa visa pan. Sintheda kana nga afina hinesi dea basi. Dapinda. Kinda kaguma kondhono nga kubata. Karu kakufa pompom, kakuma panduku. Kananga, ih, nyama zitede, nga titaka mtu mara, titori na miyo. Taka kasungira kwa midi, kakutaka mtu mara, kakumuka zitede, kakufina chikukuma. Shuro, dakundura isa. Shuro, kananga ngeni, kwa siku ita jana, nda kufunza kutede, kakunanga jana, nda kukuma kondono, kakubata. Kondibata, kakumusungira mwene, kakutakwa, ande jana, ih, shuro, njidisa iyo, kapina koiteni kondono. Churonanga de guma, vata da, chavata pa ponta, vata e pacate mesmo. O gato enga wafa de, dele cana, da pinda o rango, mas muda da taquaia, e velho não faz. Caguma com dono, dele cavata, caruia cavia, e nhamaje, nhamasinga titaque, titur, cavitaca, catato, taca, um, taca, dois, taco, três. Kabuda shigo koma, ntele kakura kanyi kananga shuro. Uwa oda kuntura isa. Kumina ndishuka nisi ujo no itaa kundhomu. Kumina nchapi ndishuka kundhomu. Nukudea, ntele zifura hantede ntoyo, ntele no shuro. Havachasu anani. Shuro katakisa yane, ntele. Chingano changu, tinoda nangata. Tinodikana, itusu kuita shuwe, chino kwa nisa itusu. Chingano changu, chakirangu hapa. Ndimi Shohani, Gabriel Shohani, semana nuzatu, nuwananaife, pachingana chumwe.

0: Ndipange chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
1: Wachita mfunzo wadidi saidi. Mbatizati kugonera yadi. Nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba. Penu pankeki. Kwa tigoni.
0: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndidzuisa indikani yanga, tuwele nsiku ingafika, antu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
1: Ndimumwe ni saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutinghabi imbu, na nji imbu nghabi nzizi achi. Chinchezikani mbumba, antu timizi panu, anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba, tuwele alembe rimbapasa mayadi. Apu mukatambira, ndiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwari mwayadi nsiku zonseni masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo wa nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwari mwayadi chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Manudu, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pambutuna mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruano mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Bye.

0: Waipansambo nkazanga babako na makwa ngabwera gbe gbe gbe gbe gbe gbe gbe gbe zinkhuku ndizo zinaphiwa nyama ndizo zinabuluswa pyonse nibyedidi ukubulusira habari yako mbwenye wanga ngafika basa njakuja na masamba imwe nzero zezire zaipa na kuti habari yako ndi habari yanga ndi habari yako Pia didi dikali antwa kwa injana. 11:32 Ndike merenza angajua ki Manuel Sombe na mafalawa sa veganji.
1: Mafalawa sa veganji. Ndinziz, warado, sambiki, moro, monombaira, tuera kupasira na luz pa malungero a chisena.
2: Anyakuva radio Mosambiki tabwera panze dzono na pindi athu kulonga thangwe mafala wa Saveganje pindi hili manje mwange ni chwa kisombe ndero tabati chiti na mbuya João Chikenge ndiye ali na ife pansi ko letra kuti chiti pindi athu ninga mwanzwelero manungu achi
3: ndini wadidi mulungu asati pedza kukhala na pyaka pisinji pyosene pida malefe asinja soweka mbya so ndili pano na ima paradi Mosambiki thangwe kuchemele sana mulungu akhale na ime kwa ndati phaidzi
2: Mamwele, pakati pa mafala labwere sefu lero, tinava mafala kulonga tangwe ya kutumbula, tetula, na kukaula.
3: Na kukaula.
2: Kwa dimbani, muntu no?
3: Muntu ushu asakala kukaya, iye ndi Wilson kubukira kukaya.
2: Tumbula, kaula, na kutetula. Pia siyana, kwa dimuntu asakaula?
3: Kukaula, penu kutetula. Maka tutome na mpangwa na mafala mazinji kakama.
2: Tinatoma hapa kusianisa kwa tumbula na kutetula. Tingamati na zolonga kaula.
3: Kutetula ndi longe tangu ya kukala ndi muntu abukilo na puti. Puti ile isafunika kutitetulwe.
2: Itetulwe.
3: Si kutitumbulwe tae. Kutetula ndi nzizi ule unakwateo fena. Peno ndi munga wakusongoka. Mbukwanisa iwe kutani Mbukwanisa kutetula Ungafuna kufinya Kujekwe pa kuchifinya chipute jire Tumbula ndikupiku
2: Ndikweku
3: Apo tingalonga kutetula kubodzibodzi kule Panangu ndi nzomba Nzomba zitetuleni Zinajari kwete zikwande changaza na kusisima Taku sina sisimirisa Ndi mautumbu
2: Ndi mautumbu
3: Ndi asafunika tetuliwe Tisa tetula Tetu Tetu Tetu Tetu Zonsoe ndi samana na kuzitetula Hapo ndiye chinalongwa kutetula.
2: Kutetula.
3: Chisena chatu.
2: Ndi chisena chatu. Pepa hapa nguveka kuti tumbula na kutetula safamba pabodzi peni.
3: Kutumbula na kutetula pisafamba pabodzi peni.

0: Nijona wapukira Mozambique da kwanisa kupukira mumbo kutanga nji kwenye masi da kwanisa kuna vazinje mbuka mbuka da kwanisa kuna zefo da karira zefo yuwa mkwanisa kutamba kudea
1: Seju yuwa na ziva kata kutinine andina umbo kutamba inindino tamba
0: Nijona jito jito kushona kundawa ngeni tusu panu para Mozambique tino tamba kubuya pomo ino kwanisa kupangira unanga vazinje wapukira Radio Mozambique nji kwenye masi Nukudashi kumijawa vesi wakonika muto karo nji kwenye masi Tukudashi kumijawa mjibaba Luis Mwena mtishitu mashanga kari jino wapukira shumbo jina zina Nayo ikamari.
1: Seju, unopona?
0: Unopona. Kuna Yosef, unopona?
1: Ndinopona. Vikira kwa kufamba kudini?
0: Vikira ngu kufamba kushoni. Ndugita juzinji, junita mjaha, kunese kuenda kushiara, pomu kuenda kumputu yujiji. Kuna Yosef, mshapi wakuita.
1: Inene ndu kwenesa kutamba, ndu kuenda kunyumba yujiji, ndu kuenda kunyumba yujiara. Juzinji hivyo, ndu kwenesa kuita, pakati po vikira ngu. Kuhona yuziwa ya masu tukubia mwanda weni?
0: Mas no bueno da soccer mueni, soccer no conisa kupangira nanga vajahaves, kupigara Mozambique jiko nyamasi. No conisa bueno ndava yomar.
1: Ndijona. Nyamasi kubia ngondava yo hwiri jokuziva kushandisa mare. Iwewe, una hwiri okuziva kushandisa mare.
0: Ndijona zefa pomuno vapigaves ora Mozambique ninu kitamu jaha, nanga kumtundo kamnyava, no conisa kushandisa kushona nanga mare. Nyana conisa tenga madosi, nguva jesi, ndikonisa uchenga, ndikana kutenga zviro, ndikonisa kunbesa mangwana. Nishimaji nanga kakata, ninu ika, ndikonisa kutenga chiro ndindukuda moyo wangu, ntengi ngondava ndina mare. Ndokushona kuna mjaha, ndikana ku tenga zviro ina hadi ngondava watumo na shamwarea kitenga ichi ngondava auxiliira ne na kuna chiro cha ona ena ana dinero anotenga tusa dikano tenga ndozo yo audi dikano tenga chiro yo ukuchida na moyo wako
1: ndije na disez mpango shona kwanisa kusia nyamasi tu kwanisa dikubuya ngondava yo hwiri jo kuziva kushandisa mare dzinoziva kuti vajaha vazinji avazivi kana avana hwiri Chokuziva kushandisa mare. Ivana vanoshandisa mare. Vanga wawana padoko mare. Vanirangarira koma. Vanirangarira kubema. Tenga kana shira. Vichikazova shandiri kushoni pa kupenyu wavo. Mangwana vanga anganuka. Vanirangarija. Dinyoria nenda katenga saja wea. Nenda kapete jama yangu vavige. Vazo tenge usavi. Shada kitanani. Wani duku hanomunyu. Duku hanubaka yao. Gukutama usavi. Turnani uyu hatu hanubaka yao. Vazinji vaku hanumafirungu.
0: Nijona upikiri, mpango jokani sakusia zefe njiku nye masi pa shungwa shina zina na yo kamare, ndi mpango jimwe njiku shoni. Ndikana kuita, tuko nisi kugaro na mare, gare esi pa muzi pedu. Ati dikana utenga viru yo audi. Ndu kumbirao nanga vajaha, nanga shamare pa muzi. Mama, jabi pano nyamasi apana, ndiko nisi utengao. Nanga yo kuita mjaha, unudikana kubesa kunanga pa muzi. Mabasa, kubesa utenga sabao, kubesa utenga vizinji, nuko nisa kuita oyu, kwa nisa kubesa pa muzi pako. Audikana waita shinegosu chako, kugano no mare, utenga madosi. Isho ndu msambu ukushata. Tudashi kumijavesi wapukia Radio Mozambique njiko nyamasi di nanga distritu yo maru meu, nanga kuna dinyu kuimbra. Garijina upikira shimbo jina zina na uwe kamari.
1: Ndijona sedu, njona wapikira tu kwa nisa kita chilangwa chedu padoko no padoko. Tushu kwa nisa kusia mpango jo kusia na siana pakati po chilangwa chona uwe kamari. Kuna wajaha, kuna wasikana, kuna majibaba, kuna majimai. Pikira nushoni chilangwa ichi ngo kuti ichi chilangwa achidi basi kupangira kuna mujaha. Chinoda kupangira kuna vaya majibaba, jia hamajedu, wasikani, wajaha. Vanoita mushambo jokutora dinyeri vachira jareja. Chirangwa cho naiwewe kamare asipi basi cho mpango. Ichirangwa cho mutambo, cho mabuyo ushoni. Nukudea tunadikana kwenda kwa prikira mumbo mwenitu kwa nisa kudamura mjira. Kwa mwepa prikira kwa nisa kudainjana. Vavye ku prikira chirangwa cho naiwewe kamare panchogunya masi. Prikira nushoni.

0: kopeni mizimano vesere kufunika bwerani kupamphangwa zathu za nsofala mabasa anasalikana kusanya misiro kubukira district yechibabava tekonga khonda serik ari kupukanya thangwe ya mabvabva anapfeka pakati apa anongwa thangwe ya kubwedzeka kumaswu kwa amuna penepi iri kupasa kuti azinji anthu aphalamire napyo mbwenya kufuna kuti mbumba akwanise kukhalanya maso amakhaliro ambisa mbuto ya ungume kubukira mushungwe iri kugumanika na anyophata basa akuchepa pang'ono mbwenye pinafunika ndi kuti atimizira nango 10 na bots aphata basa kuchimikwe kwa unapasa luso na chidinthu cha chizindikiro kuli anyakwenda kubukira mbuto ya kukwewa manungu anyakwenda muno baida iri kupasa kuti chinchiro mabasa akhale akulungama kakamwe pingana kale na kale na kuti kale anthu akazuzumika kamwe kuti abali nkhabe kukhana luso ya kugumana nkhope ya anyakwenda mbali yawo mbaenda kamwe ikhisa akagumanika na madodo kuti akachinjwa manungu anyakwenda mbwenye chinchino penepi ya mala zenezi na zinangu zinati kamphangwa zathu kubulikira munthu muno studio ya radio Mosambike pano pa baira ali pakhale utandire Pereira Tomé na Rogério Matralha kumichini bweraniko kuchimikwa kwa michini ya kuphatiswa basa pa uziwisi kuli mbuto zinasalikana kukuiwa manungu anyakwenda pano pa mzinda ukulu wa Sofala tikulonga mzinda wa Beira kwa pasa kuti anthu chinchino akhonde khala na madodo ninga midzidzi yakale yakuti anthu akafuna kuti akwate manungu anyakwenda abale pa dzinza akaona nyatwa na kuti akagumanika na mikamzu ya kuchinjwa kwa manungu anyakwenda panango tironge abale padzidza angafuna kuti aikhisi munthu awo angaenda mbuto yakukoyo manungu anyakwenda akagumana nkhope na ngombo penepi pikapasa madodo akuti bwerani muzaone chinchino pyamala penepi pasala nduli dombo nkuchimikwa kwa nchini unaphatiswa basa pa njira udziwisi twera kudziwisa na kuzindikira manungu anyakwenda kuti abale akwanise kukwaikhisa kumukani kuti mzinda wakuzitongereka uli kusekera na kuimba nthungulu thangwe ya kumaliswa kwa mikamzu ninga nene mbuto zinasakana kukweiwa tu manungu anyakwenda penepapa ale anyakutonga mzinda uno wakuzitongereka alikudikira kuti mabasene achitwe mbuto zonsene zinasakana kukweiwa manungu anyakwenda ninga kulonga kudachita nkadamu nyakusukulira tu mabasa pyombo pya mzinda ukuzitongereka pano pa Beira mbuya Manuel Joaquim alonga kuti sebasiene kuchinjwa kwa anthu manungu anyakwenda tai mbwenye chinchino mzizi wakudikira kuti anthu akwate manungu abali awaendeka ikhisi ngwekuchepa kakamwe nkufeka kuti kale na kale anthu akadikira pa mizizi ikulu kakamwe chinchino pa mzizi wakuchepa kamwe basiene munthu asakwanisa kukwata mbali achi defunto mbaenda kamwe ikhisa alonga kuti pyonsene piri kufamba ninga penafunika penepapa nkuveka kuti nkhabe madodo ali kukomerwa na kutsimba mabasa aungumi pano pa mzinda ukulu wa Sofala mpatifene mmafala
1: ja questão de troca de corpos pronto são falhas humanas em algum momento também são falhas familiares falta de identificação clara
0: kudwalika na kuchinjwa manungu anyakwenda pikachitika kale na kale chinchino pyama nkhabevi tachimika nchini wa kuzindikira manungu anyakwenda penepi piri kutipeza na njira yadideke kamwe mabasa alikulungama pontho onseni ale anaza kakwata manungu ambali awo twera kuti aendeka ikhise nkhabe kudungunya piri kufamba ninga pinafunika pyonsene nkhabe kungwangwanyuku takomera kukamwe tiri kusimba mabasa ungu
1: minimizemos a questão de troca de corpos
0: awo atwakali mafala ambuya Manuel Joaquim nkadamu nyakusalikana tu pyombo pa mzinda kuzitongereka pano pa Beira mbalonga pa thangwe kusanywa patswa mbuto inasalikana kukwaya manungu anyakwenda pano pa Beira mzinda kulwa Sofala mwanyakwira mbativeni
1: A morgue está numa reabilitação parcial, porque estamos a substituir algum material que danificou-se. Portanto, tivemos uma danificação precoce.
0: Mbuto inakoiwa manungu anyakwenda, iri kusasanyika. ili kusasanyirwa pang'ono na pang'ono papionzene pinafunika chikulu kekamwe ndi kuti mchini wakutundule sana wamanu nkwanya kwenda uli kusubenza uli kupata basa ipyo ndi pinafunika chikulu kekamwe takomerwa na kuti basa athu ili kupasa lusu ya kuti bwerani
1: manutenção gradual ponto a ponto e fazer correções de tudo aquilo que a morgue sofreu mas o a cadeia de frio está a funcionar e estamos a trabalhar normalmente.
0: Awa tu wakalima fala. Nkadamu, mbuya Manuel Joaquim, nye kusugulera piombo, pia mtindo kuzitongere kapano pabaira, mbalonga patangwe ya mapatiro basa, ambuto za ungumi, makamaka ambuto inasakano kweo manungwa nye kuenda. Pano pabaira, mtindo kulu wasofala. Mbuto ya ungume kubulikira distritu ya Mushungwe, muno provincia ya Sofala. Ili kugumanika na madodo aku perwera kwa apatabasa mbuto wenere ya ungume. Mkuveka kuti alikufunika anangu kumi na mbots mpwenye piri kuchimwa. Kupakani kuti penepe piri kubala mikanzu ya kuti mabasa ungume. Nkabi kufansa pia masu mbuto wenere ya ungume kubulikira distritu ya Mushungwe. Mbwenye kumbukani kuti mwanakazi anasugulira mbutu niri ya ungumi kumushungwe mama Egeria Segenti alonga kuti pia kufunikira pikulu kekamwe ndi kuti apezwe mwantsangasanga na anangwa anyapatabasa. Tuwera kuti mkumbi wa anyapatabasa ukule mkuveka kuti chinchino alikusubenza basiene na anyapatabasa mbutu ya ungumi akukwana makumatatu. Mbwenye kulonga kulechite achepa. Akapironga pepi nsiku ya kukumbuka nsiku ya mainfirmeru. Mama Egeria Sangeti alonga makugomeza kuti kuchepa kwa anyupatabasa mbutu yongumi. Kurupasa kuti onseni antu akale akupatabasa na kaluma nukuti simwachi. Penepi pirikupasa mba madudu. Mbwenye alikupemba kuli onseni ali apatabasa mbutu yongumi. Tuwera kuti ya kwanisi kukana nsisi na anyakuduwala. Tuwera kuti ya kwanisi kwa vera nsisi kuti wira nmuzaone ya kwanisi mkwa pedza na kuchira. Mbatifu na mafala.
2: Dizer que muito mais importante é que...
0: Tirongi kuti chikulu kakamwe pa babasa atwanu akutendeza mwinji safunika kupata basa na nsisi kwa vera sipanji. Tuwera kuti antu anyakuduwala akwanisi kuchira.
2: Humanismo com outro ser humano que está a depender de nós.
0: Awa tu wakalima fala. Mwanakaza nasugulira mbutu yongumi kubukira Mushungwe mama Egeria Sagenti. Mbalonga hapa na kupemba kuli ahonseni ali anapatane ibasa. Tuwera kuti akali antu okugwafua aveni sisi. Honseni anyakuduwala. Tuwera kuti akwanisi kuchira na kweru. Masezi kuti agumanike na kupata basa kupunguka. Mabasa nasalakana kufufuza misiro nkonda serenaiki kubulikira distritu Chibabava muno provinsi ya Sofala. Alikupukanya mavava anaveka kuti alipo antu matwiru anansambu wa kubweza kumasu kwa amuna. Pene pipi pirikutuniswa na nkonda serenaiki. Mbalonga makamaka pa mbuya albinu shamunu orgwa kuti mpia utatawa. Na kuti nkabi mbozi adabukira pakwecha. Mba kwa nisa kulonge kuti ine ndabwezeka kumasu. Penepe pirikupasa kuti azinji antu aplamire anango sabubudwa awa mbapiwa tangwe mavava niganenewa. Mbwenye aliku cheuza na kuyeruza mbumba tuwera kuti akale nyemasu. Akale antu akupukanya pontu akale mbu antu okunisa kupeza utongi. Safunika kuti mafala niganenewa bulukire basiene mbuti yongumi. Anko makumapulishia na anko ndaserniki. Mbwenye, angabulikira na muntu wa papezi, pena kalapia utatawa. Mbatifeni mafala.
3: Queremos, a partir deste momento, repudiar a essas informações infundadas.
0: Kifuna tomera chinchino kuti mavavawa akubwezeka kumasu kwa amuna. Kuti ndi utambi kufuna kuti pene pimaru. Swirono waipa kakamwe. Tekupembambo kuli mabasa ungumi kuti akali antu akuranganira mbumba. Na kuti chinchino nkabe na chino munthu mbodzi yene adabulukira pakuecha mbalonga kuti ine ndabwedzeka kumaso penepi piri kupasa kuti anthu akhale na madodo nakuti ndi uthambi ndi utatawa nkhabe munthu adabulukira pakuecha mbapangisa chitsanzo kuti ine ndabwedzeka kumaso apo mavava ndinganene asapasa kuti azinji anthu aphalamire napyo anango asaphiwa kubulukira pa uthambi utatawa ndinganono Oipa sabono mbatisiene.
3: Dizer que até agora ainda não temos ninguém, pelo menos já foi diagnosticado esse tipo de doença.
0: Akalma fala, mbuya albino, chamo norgua. Kandivira mo wa nkwanda sarneke kukulukira shibabava. Basi, avesera kufunika tia kufika mapetu nazo mpangwa zaatu kubulikira mtu munu studio Radio Mozambique pano pabaira mbwenye mbati zaatu kukonekana mpya maso tibwereze ponto misole mpangwa topangani lero kuti mabasa na salka na kusanya misiru ankonda serneki dishkretu ya chibabava munu nsofala alikupukanya mavava anaonga kuti andu azinchi alikukana madodo na mikamzu ya kubwezeka kumaso alikuronga kuti penepi Pirupasa kutazinji andu apalamire napyo. Mbuto ya ungume ya mushungwe mono provinsi ya Sofala kukumanika na agunye kupata basa akuperwera. Pinafunika nkutimizira nangu au kwa na kumi na mbozi tori kuti mabasa kwenye kufamba jamazu. Tolonga mpondu kuti kuchimikwa kwa nchini unapatiso basa panjire uzuwisi pambuto inakwewa manungwa nyekwenda. Pano pabera mono Sofala kupasa rusu ya kutibirani muzono pa mpandiro basa. Kuti kale na kale manungwa anyakwenda akachinjwa mbenchinjino pene pepe salandu alikupangana Pereira Tomé na Roger Matraja kagumanika kuchini salandu
4: mpangwa za Nsofala
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nyimbo, nyimbo, nyimbo za kuguma ndimanze, nyimbo za kupasa panango mpamvu kuli yale ya nanzeru za kuti inipano ndapikimwa mbyadidi byanga panango ndi busi umaswanga ini ndapikimwa panango ndi chitibasa ya kuba pepire pindu pya kuipa ganizani alikuza pano kuza kachengeza mbumba ikale ya kuziwa kuti pa makaliru wa muntu ngabe soeka nyatwa ngabe soeka kutabuka ndi fiandro adabalo twera titabuke mbwenye safunika tiki maso kusogolo
1: ndi mumwe
0: mangwana kuli mangwana mulungu anachita kufuna kwachi
1: anachita pinango
0: ndi pindu vya kufunika kodi ganizano senda kumbuto ya upembere
1: ndi sende
0: sanamat
1: sin sanamat
0: kwe kule basi na chitewe njipi peno wapaswa mpingopi
1: Basi se chiteni kwekule nja ineyo kumenya viola, kumenya piano. Sambeta mairuma kumenya piano mwimune.
0: Panango, nakunu bera peno nyamatanda?
1: Nakunu bera na nyamatanda kwini.
0: Wa? Greja njibu zini?
1: Greja njibu zini.
0: Ndimo mwenu, sana mata chichipi?
1: Greja evangelika.
0: Upi Assembleia de Deus Internacional, alipo Assembleia de Deus Africana, yako njipi?
1: Yanga ndi Assembleia de Deus.
0: Bo, nife munu mstudia radio, pangono na pangono nziziatu, ulikenda mbotitawa, ninga mafala panangu anafunewe kutula, panangu panavunzu kute ife neti deichita nghabiba makaniatu, kofuna longa nje nzizi nguno ganizani.
1: Ne inembo nzeru zandi tambo, maizu yandu angafuna kunditerera, Mapazina anga nsine nali mu YouTube, Facebook, na TikTok. Ula nafuna kundi kontaktara. Anauzari mu Facebook, TikTok, YouTube. O tai na numeranga ya Movitel 8601-26847.
0: Panangu ando likuvunzika kundi Facebook anakwanisa kutitaira tingansosa. Apangi ya atomikukubizira atomikupiziwa
1: mungandi sosa na kukozani kukutairani nisakoza taira mundu WhatsApp, in Facebook mesmo TikTok munga komentar mesmo YouTube ini nisafinya computador nisafinya telefone Piansineni pisa chita Andrew, ndisa chita, teni sa chita pindu.
0: Kutianango kazi kukukoni. Kutianango, anyamasweni papichi mwana. Ndribano, gitara, ngabi kuziwa, piano, ngabi kukwani, sa chingerezi, ngabi longa, mbwenye ganizani, alipaso golga. Ndipindu vya kufunika, ndipindu vya kupasa mpamfu kuti Andrew, safunika mbo, akali na manyeri zirelu, anewa kuti, china chimwanewe, chiru nga chufuna, unachukwanisa.
1: Ndimu mweni.
0: Ndimu mwene ganizani ife tapereka takuta wankulu kakamwe na kubulukira kuda chita iwe panu pa studio ya Radio Mosambike. Apo ninga mafala akufunga na onjiri mwenyikiru kuli yabale na shamwale nzizi mkono.
1: Dina mwenyika antwa nsinene ala sanditerera na ala safisera nyimbuzanga Amazing Boy. Nyanyani na kufesera programa yatu ya Monumuradi Mosambiki. Hii tinagumani kanave.
0: Tinabuka na ipi?
1: Tinabuka na ipi? Mina nisangulibozi ya chisena.

0: Asapedza manongo amwana kungo kuti akonde kupatiwa na ntenda za kusiyana siyana. Poncho mwana sakula na ngumi wadidi sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone mwadidi. Anapeana mabodzibodzi angapasiwa matoto vitamina A asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A tikolonga mafafa nyama mazai papaya kutokota masamba ntanga senora bamba ya ulandana na senora ponto na masamba akusiana siana pakundinango kumbwani mbodzibodzi asafunika kuti apaswe makinino kulonga kuti akwanisi kupa pinyoka pinakhala mimba kuera akonde kukhala na mimba ikulu changwe pepo pisapedza kuti mwana akonde kubva kupa kwa mimba makonda kuchita nyoka za kwenda makonda kukhala na nyoka za kwenda bwenye vitamina A pabodzi pene na makinino mabodzibodzi anasapasiwa pa nyumba zonsenene zongumi zinakumanika mkati mwa ino provinsi ya Sofala peno na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzi pene na mitombo eneya kumalisa mpinyoka pinakumanika na mwana mimba nkhabe kulipiwa mbwenye vitamina A asapasa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apase mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaluma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbodzi mbodzi pontu angabuka pepale mbabwerera pa nthanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa pyaka pishano pyakubalwa
1: sasanyirani ngumi wale anafuna imwe matoto a vitamina A na makinino ale anamalisa pinyoka mmimba mwa mwana nkhabe kulipiwa ndi mahala
0: tonsene tikuzi anathu pa ngumi wadidi chigeiko cha ngumi udidi wathu ife anthu ndi moyo
2: apo mbatidzati kupolosa tinatikwanisi chemere nzathu kulikira ku distritu ya Chiringoma penepale anakwanisa kutipanga mphangwa nanji ntsiku zino ndipizinji pinachitika mpisa pyakusiyanasiyana madistritu akusiyanasiyana muno mprovinsia ya Sofala
3: kupangeni kulongo kuti utenda wa kutapulisana anthu pabonde mkati mwa ino district ya Chiringoma ukukwira kuti ubwerani mudzaone mbwenye mphangwa ningazinezi zakwanisa kusiwa na William McBurkett uyu ndi medical chef wa mkati mwa ino district ya Chiringoma alonga kuti angaenda kaona utenda ningonowu dzidzuno ukutatalika kuti ubwerani mudzaone angaona mwachidikhudikho pa nthanda ya ntero panango asaona peno asapenda anthu akukwana maku matatu panango kupitiriza pa maku matatu kupatwa na chinkhonye ningachinechi cha kutapulisana anthu pabonti na chemera HIV penu sida mkati mwa ino distritu ya Chiringoma na mwenemo angaona anthu ninganeya pyakutsukwalisa kuti bwerani mudzaone thangwe chinchino kuna mishobo na mishobo ya nthundu kunga kuti anthu akwanise kuthunda utenda unowu wa kutapulisana anthu pabonti pontho mbalonga kuti luwanishi njing'ono kuti bwerani mudzaone angaenda pepale kaona pa nthanda panango asapendwa anthu akukwana maku matatu pyakutsukwalisa kuti bwerani mudzaone akalonga mphangwa ningazines ndi William McBurkett pano pa kwata mphangwa apa radio da institute ya komunikasyon sosial mkati mwa ino distritu ya Chiringoma na mwemu bvesana kulonga kwa William McBurkett
4: Infelizmente o caso de HIV tende a crescer ainda mais, né? Quer 30 novas infecções
5: de mwene ndenda ine ya kutapulisana anthu pabonti ikukwira kuti bwerani mudzaone distritu mwathumuno tingaenda mwachidikudiko pa mbuto yathu ya basa tingapenda mbodzi na mbodzi panafika pepale panango pa nthanda ya ntero sakumanika anthu akukwana makumi atatu tiyende ineyi akuithapula na mwemwe ife aphata basa ngumi sakhala anthu kubvumika tingaona dzidzuno nguna shobo na shobo kuonga kuti munthu mbodzi na mbodzi akwanisa kuthunda nthenda ningeneyi
3: McBurkett ndiye akwanisa kupemphambo kuna azinji anthu ali pano pa lwani kuonga kuti nthenda zisatathalika mwa nyambure safunika kuonga kuti zikwanise kuthundiwa mbodzi na mbodzi sikulonga utenda wa kutapulisana anthu pabonde nkhabe basi peno kuna matenda onsenene kuonga kuti angafika pa manungo a munthu asanensa makhaliro ache tikulonga nthenda zinatatalika chikuku malaria nyoka zakwenda nyampwanda chokolo diabete na zinango nthenda sakumanika kunensa anthu bvisirani kusiya kwache mafala kulanga mbumba William Berketo.
4: Mas o que nós queremos apelar, vamos que a água seja
3: de manhã, o Pembro na Funene, Cuchita, na Ancenene Antona de Vecera, Gonga Cuti, Tenta Zizinj, Zilipo, Cati, Maino Zico, Sanen Sand, Safiga de Chitunha, Tingalonga, Mioca Zapenda, Samanjo Manjo na Senene, Tikarna Pimbod. Kani mafalanea kulongwa na William Meke Breketo, uyo ndi medical chef in katuma inu distritu ya Chiringoma, na kutatalika makamaka na ntenta za kusiana siana zina nensa antu in katuma inu distritu ya Chiringoma. Bugira kuna kuchiringoma, Luka Jdezimata Jo. Pangwa zatu zalero kwa kukuti pano pa distritu ya Chiringoma utenda wa Chikuku ndiyo ukwira kutubwirana mudzoni bugira pantanda ya madzalo mpakana ndzidzuno padaoneka iyo kuti ntenda ibodzibodzi ilipo mkati mwa ino distritu ya Chiringoma pakugumanika na anthu akukwana dzana na makumi atatu na ashanu adakwanisa kuphatwa nayo ntenda ibodzibodzi mbwenye pa iyo mphangwa ndika zinezi zakwanisa kulongwa makamaka na William Meke Breketo uyu ndi medical chef wa pano pa distritu ya Chiringoma. William Meke Breketo, talonga kutintenda nigene kunensa makamaka kuna ana piana. Namwemo, William Breketo, di alonga kuti chike kucho ungu minkatu mainu distritu ya Chiringoma, akupata mhambu zonseni kulonga kuti utendono ukwanisi kungonja wa Chikuku mkatu mainu distritu ya Chiringoma. Namwemo visarana kulonga kwa William Breketo.
4: Bom, pro distritu di Chiringoma, kome havia dito, kitame a partir do dia 9 de fevereiro de 2026, o distritu começou a reportar casos de sarampo. Então, neste momento, o distrito já reportou um total de 135 casos.
3: Ande, ninguém ainda longa com o Kuti. Bugirantanda e a Mazalo, a Chacachino, Sigur Femba, distrito na Chiringoma, Dio, Japonesa, Konyo, Machidikudiku, Kuti, Nantenda e a Chikuku. Na Manemo, Bukira Pantanda e Ney, Pacana, Zidzono, Tenda Ningene, Tacharika, Bukmanika, na antro adapolisipedo akukwana dzana na makumatatu na ashanu. Mkadamu bodzibodzi ndi dzidzuno akupempha kuna anyakubala makamaka kuna apfundisi bukira mashikola kusiyana siyana kulongo kuti hangaona anapiana ana chidzindikiro cha Chikuku tikulonga kuboka mapuntu pontho mbakhala manungo mbweye na nyambanda safunika kuonga kuti mwano no apambuswe thangwe nthenda ya Chikuku ni nthenda ya kupasirana na mwinemo asafunika kuti mbodzi na mbodzi akwate mwana achimpakana pa mbuto ya ngumi ina chifupi na iye kulonga kuti akwanisikoniwa na phalabasa wa ngumi besirani kupempha kwa William Meke Breketo makamaka na thangwe na nthenda ina buda anthu pano pa Chiringoma tikulonga nthenda ya Chikuku.
4: Sarampo é uma doença transmissível. E se uma criança tem sarampo na escola, a probabilidade de passar a doença para outras crianças é muito maior. Assim como sarampo e sarna são doenças altamente contagiosas.
3: Antes, então, Tingalonga, Macamaca, antes, Tingalonga, Tango, Chikuku. Chikuku de Ntenda, isa, Pasirana, Antes, Azinja, Kabanikana, Bogotipene, Chikuku, Tatalika. Namulemu, tukupempa kuna apai na anafuyana piana kunga kuti angaona makamaka mikanza ningenei na tamangi pambutu ya ungumi. Kuna lembo. Kali William Meke Breketo ndi medical chef wankati mwenu distritu Chiringoma na kolonga tangwe na kutatalika kwa ntenda ya Chikuku pano pa distritu Chiringoma. Inu distritu ya Chiringoma. Bugira kuna kuchiringoma. Luka Jdezimata Jo.
2: Ande panzizuna tinatipita intamizana nyumbe mpepo ya Maringwe.
6: Nkalamba na Nyakulamala ukwanira makumi atatu na ashanu ndiwo adapaswa mbeu za kusiyana-siyana pa sumana la mala ishi tuwera kuti apedzeke pa makhaliro awo. Nalonga ife apa apaswa saka ya ufa, apaswa mbupuntho thini la chimbamba, munyu na shuka na nyemba tuwera kuti apedzeke mamidzimu awo nanji awa nkhabe kwanisa tayi kuphata phaza penu kuyenda kazwala pinthu pakusiyana-siyana kwena kalima maminda mwenye nkhalamba izi na Nyakulamala alikukomera pikulu kakamu peni mbwenye alikupempa basi kuna boma kuti pinthu pinango pingaoneka anyengezerwe nanji makhaliro awo mbakunensa kakamwe thangwe pyaka pyakula iwo amala kalamba nango mba Nyakulamala bvani kulonga kudachita iwo na kukomera pikulu pyeni na thangwe lapiri pidapaswa iwo.
7: Ani Nyamero.
8: Ah, kodi ndetani matambira njina njira.
7: Tatambira Zimbabwe na munyu na ufa.
8: Kodi ndetani makomero na bipo kinga na bipo kinga.
7: Takomero.
9: Zeda mainat.
8: Matambira nji.
9: Mpunga ufa na Zimbabwe na munyu na mafuta.
8: Mbanyi mafala na imu indapo mala utambira kana ipi?
9: Nghabe mafala na funa efe da yeso tukufuna kwenye kunabwela haku tukupasua basi tiji efe nghabe kwa nisa kulima. Nimbu ya nkaramba ande nghabe cha kwa nisa beneka ntoloka na kwa nisa katuka pano.
10: Jinelesta manejo kofi. Utambira mpunga, fijau, munyu, mafuta, ndiyo pia utambira efe.
8: Mtanyi mpangwa zinemu efe na kupasa kuna boma na kupasa ni ipi lehenu. Mtanyi mpangwa zinemu munti umana mnukupata.
10: Munti mama tutakomera maningi. Ati tabasa maningi, tukulonga uti ndiye mai na pai, ndiye adatikoya mzigomuno, adatikoya ndiye uyu, pai mwishitadora, ndiye adatikoya muno. Tinepa tukulonga kutipia chepa, paendepa tabasa usogoro, panamana njara akutitani, akutitambilisa basi, tuone chakuja. Ine habio kwa nisa kulima, ine resta, ine kwa nisa kulima dai, ine kufamba, na kwa nisa dai, apo tingapasua na boma. Na unambo chakuja, abrigado.
6: Akali mafala, azinkalamba na anyakula mara. Akukwanira magu matatu na shanu, ndi ulatambira pinti lukusena siyana, tuwela kuti moto ugake pamuzi. Ulikira kuno kumaringu ya launga zirani, ndine Jose Benesone.